fwa minye wobeyeye hey kasabeyeye kabi kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oyeme ani da fwoi ani me ko na be ya meyeye wohiani wobekere ha ha ha ha minimo sa etoda ewi ase ewi ase amani etoda na adosu minia na su awurati je wonyame bia wobete su kunim etiti e wonam munika akuma tu yam wonawo wonawo twi wose wonawo twi na ratidano wonona

pempen so me ne wadwum yi ahina mo hina tena kwamyam na me ne o me ne ye sobia yi a baba wo sobia kire na mo so wona wona ye di asie no wo becho ne ho bon na shasa ne ba ye ahina mo hina ne yo awra mo awra dilili me hono sha sha sha wani channel channel channel wona mom ne ka sa

0: ebi mo nyame ye kawa ano de sha won sa e du ba bi na so o yini cha fia na asama to na yende ya sunya me ya watie mo
1: Jesus.